I ka fè nou an chay la pen pou anonsi la mò moun nou eme an chay an mama, an gwa mama, an ayel mama, Mary Desquin, pli mè konèt kon Iris an mon chi gozile. I twe pase lendi li 14 septem lanè isi, apochan 9:30 bon matin an wezidans li an laj 93 lanè. Awanjman pou letèman, Mary Desquin, pli mè konèt kon Iris, ka y jwen anonsè a dan yon lot misyon. Ko a prezan y kouchen kay mò Rambali.

O si bon kamad mwen la Shirley, di a se bev do fwa mwen Mwen saute la pou dite Mwen saute pou dejne E pi mwen apon oswa la dine Mem kay mouve tou bon mwen Pot jo se bev do ye fwa mwen Sou pa sa ni a bon te pa mwen gany ni ba